0: is going to be blessed. Lift up your hands. Lift up your hands. Lift up your hands. Let us all pray. Pray a prayer that says, Phakamisa igama lami Nkosi. Phakamisa igama lami Nkosi. Phakamisa igama lami Nkosi. Igama lami mashonipheke.
1: Igama
0: lami malaziwe.
1: Angingafi Nkosi.
0: Igama lami lingaziwa. Malisabalale igama lami. Asithandaza nisonke, asithandaza
1: nisonke.
0: Thandaza, thandaza, thandaza, thandaza, thandaza. Thandaza, thandaza, thandaza, thandaza. Thandaza.
2: Kunjani ndoda?
3: Ngiyaphila.
2: Ya. Kade ukade uzwana emzimbeni wakho?
3: Benginenkinga isifuba, ngikhwehlela igazi.
2: Ukukhwehlela ini?
3: Igazi.
2: Ya.
3: Kodwa
2: ngomthandazo manje kunjani?
3: Ngizizwa ngcono manje.
2: Sungcono manje.
3: Yebo.
2: Alright. Kade kwenzakalani mama kwena?
4: Kade kubuhlungu ibele.
2: Kade kubuhlungu phi?
4: Ibele.
2: Bele buhlungu. Bese kunesikhathi singanani?
4: Mhlambe senenyanga lingiqala ingiphethe ngase ngathi.
2: Njoba ngikade ukuthandaza manje kwenzakalani ebeleni?
4: Hayi ikuthule manje.
2: Uthule manje.
4: Ithule manje.
2: Shaya izandla.
5: Kade mina.
2: Kade kwenzakalani kana ma?
5: Ngobuhlungu umsebhalo.
2: Bekubuhlungu umsebe?
5: Kudala futhi
2: wangiqala. Uqala nini?
5: Ngiqale nenyanga ezimbini.
2: Okay, njengoba ngiqeda kuthandaza kwenzakalani umsepheni wakho.
5: Ngiba nginomahluko nje, ungasabuhlungu.
2: Shaya izandla zakho, hlala phansi. Waza ma. Ngiqeda kwenzakalani kwani?
6: Bekubuhlungu iqolo baba.
2: Bekubuhlungu iqolo?
6: Yebo.
2: Ma ngiqeda kuthandaza kwenzakalani iqolo?
6: Seliphelile baba.
2: Seliphelile?
6: Yebo baba.
2: Shaya izandla. Ngiqeda kwenzakalani kwani mntanami?
5: Bekubuhlungu isinyo emkhulu.
2: Bekubuhlungu isinyo?
5: Yebo.
2: Bese sinesikhathi singanani isinyo sikhlupha?
5: Bese kunesikhathi eside.
2: Bese nasikhathi eside?
5: Yebo.
2: Ma ngiqeda kuthandaza manje kwenzakalani esinyeni sakho?
5: Ke kwangathi kuhlaba ngamandla kwashisa kwase kuyaphola emva kwami.
2: Kuhlabe ngamandla kwashisa kwase kuyaphela?
5: Yebo.
2: Shala nezandla. Njengoba eqeda ukuthandaza umavula kuvaliwe mama wami kwenzakalani kwena?
6: Bekubuhlungu isinyo baba siyashisa ngathi khona into ezingishisayo la ngaphakathi esinyeni.
2: Besana sengana lento ihlopha.
6: Nesikhathe side kakhulu bani.
2: Njengoba ngiqeda kuthandaza kwenzakalani.
6: Kuthenya manje.
2: Siyakuthenya manje.
6: Amen.
2: Shana izandla hlala phansi. Kwenzakalani kwana ma?
6: Nginenkinga mprofethi esiswini ngathi nama cramp kubuhlungu siyahlaba.
2: Besihlaba sisu bengathi sama cramps.
6: Yebo.
2: Ma ngiqeda kuthandaza kwenzakalani kulesisu sakho.
6: Kuyakwathula.
2: Kuyakwathula.
6: Yebo.
2: Shana izandla hlala phansi. Kunjani mama kade kwenzakalani kwani?
7: Baba la namahlombe ngishaya ngiphatha wonke la.
2: Ingala amahlombe kuyakuphatha.
7: Yebo baba.
2: Mangiqeda kuthandaza kwenzakaleni engwaleni nasemahlombeni.
7: Sengibona sekuthuli manje.
2: Usobona sekuthuli?
7: Yebo baba.
2: Shalane inkulunkulu kamavula kuvalwe izandla. Ngathi kwenzakalani kwana ma?
5: Bengiphethwe ikhanda ngene nje ngishaya ikhanda kabi.
2: Ungene ushaya ikhanda kabi kabi.
5: Yebo.
2: Mangiqeda kuthandaza lenze njalo lekhanda.
5: Angisalizwa
2: selivele. Awusa Libela laphela.
5: Yebo nane eqolo bekuvele kubhoboka imbobo la.
2: Bekubhoboka imbobo eqolo.
5: Yebo.
2: Mangiqeda kuthandaza imbobo yenze njani?
5: Ayisekhona.
2: Ivalekile imbobo.
5: Ivalekile.
2: Shana izandla imbobo ivalekile. Bekade kwenzakalani kwana ma?
7: Ngiphethwe ingalo baba ngavuma ukuphakama.
2: Buphethwe ingalo ungavuma ukuphakama. Mangiqeda kuthandaza iyenze njani lengane?
7: Ithuli baba.
2: Itholile lengane?
7: Yebo.
2: Awusabuzwa ubuhlo. Shana izandla.
8: Yebo kwamavula kuvale sokwemukela.
9: Bavula
8: kwaleyo. Yebo baba wami ninjani?
9: Aphela ngovula kwaleyo.
8: Baba wami.
9: Ngiyabuya kwaleyo ngemgedeni.
8: Okay. Yebo.
9: Ngapho ngabuye emgedeni ngahamba ekhasini ngathola imali ya 3000.
8: Ah, usiyabonga kakhulu ndoda amadoda akuqhubeke kuye phambili.
9: Ngiyabonga ngovula kwaleyo.
8: Siyabonga. Siyabonga kehle. Kwabavula kwaleyo sekubuke sokwamukela.

0: bavulavule kunjani baba
1: baba wami siyaphila
0: siyaphila baba wami baba wami ngiphakama nokuboka lana
1: yebo baba
0: ngafika esontweni wangiprofetha nganginenkinga ngizohlinzwa nginecancer uma ngifika ngilapho ngiyohlinzwa ngalo ebanzakakudiagnosecancerfika bethola bathi abasatholi lutho akusekho lutho babuza bangenze kanjani
1: ya
0: awu ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni kwabamavula kuvaliwe uyabona ngiyabonga kakhulu ubaba ngiphilile manje akusikho lutho angihle maphilisi ngi-right manje
1: baba wami siyabonga kakhulu khehla lami
0: ngibonga mina baba ngiyabonga kakhulu
2: ngidingelele ngubhekani wakho malo ngisuke bevile ngizophamisa ukubonga lapha umuntu ogembulayo so ngabamba u-125,000 ngibobole ahambisa le bizo ngithi ngizobonga kubaba umakhulu
3: igama lami nguhlengiyowa kakhoza uqala kwami ukufika la kamprofethi ungema ingane yami ibikade inenkinga yokuthi ubuso bayo bebujika amazinyo ayo like engaqondile ngathi umuntu osefuna ukuba nestroke mengifika ke la ekhaya ngatshela ukuthi kumele ngithenge naye imbiza ekuyiyona emsizile ubuso bayo sebuyele esimini konke nje sekurights
4: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo esakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo

0: sizwakala kakhulu umkhulu umisuku ngkhulu umisuku endibese ngihlulenge impela ukuma phambi kwabantu ngendlela besingona ngale ngayebusweni yabonga nje kakhulu baba umsize kakhulu
1: sanibonani batavam umamdlozi okhulumayo bengishushwe yinyawo kakhulu kala ngingakwazi ushukulala ebusuku shisa zibe umlilo ngize ngizikhiphele ngaphandle kwengubo ngendlela kade zishisa ngazo ebuhlungu ngayo ngathenga le juice hhayi manje iy'nyawo zami sezibohlile sengirayi sengiyakwazi nokulala nje ebusuku ngiyacela nje kuwo wonke umuntu onenkinga iyasiza le juice siza wonke umuntu noma ngathi unasiphi isifo iyakusiza ngiyabonga kakhulu
2: kunezifo ke ezinobuhlobo engifisa ukuthi ke sixoxe ngazo le juice ke iyazelapha kakhulukazi lezi zifo uyabona umuntu onoshukela or angiqale nje kumuntu onomdlavuza onekensa mancane amathuba okuthi umuntu onekensa kungashiwo ukuthi unoshukela ne-BP ikensa ushukela i-BP kwezifo ezivamise ukuthi zibe zihlobo zibangelwa yini na uma ulashwa ulashwa esinye isifo ngokwelashwa lokhu kwasentshonalanga izinto abakunikeza zona ey'kwelaphayo emzimbeni wakho zithi zilapha okunye bezizala okunye futhi uqala kuthiwa unema-symptoms noma uney'nkomba zokuthi uzoba ne-cancer uthi uma uthi u-attenda lokho bese bekutshela ukuthi hhayi i-BP yakho iphezulu okanye une-BP usathi uthi u-attenda indaba ye-BP sebekutshela ukuthi unoshukela kusobala-ke ukuthi uma ulashwa okunye uvela okunye ijusi-ke yethu iyayilapha i-cancer iyawulapha ushukela iyayilapha i-BP iyalapha ama-goldstone liverstone yungwengwezi emehlweni zinyawo ezibuhlungu ey'qaqambayo ey'vuvukalayo isibindi izinso ikhanda elingapheli kanjalo futhi nomuntu-ke ophuka nje amalunga ohlala ekhathele izixazululo-ke kuzo zonke lezo nkinga nomuntu nje othi yena kunokudla angakudli mhlawumpe inyama kayidli upelepela kawudli njalo njalo usuthi lo muntu umuntu onama-alsa othi akawudli upelepela kawudli ubhontshisi njalo njalo mhlawumpe akadli ngisho kuningi okubalwayo labantu abangakudli ya le juice akukho ukudla ongakudli ushaya nje ubeke ngale nje ngiye ngisho ngithi nami ngangingawudli upelepele eyi bengivele ngiphathwe isisu singikhiphe hawu manje ngishaya ngikhiphe ngale niyabezwa-ke abantu befakaza ngento ey'ningi ezahlukahlukene uthole ukuthi abanye bebengayidli inyama njalo njalo okay umuntu-ke akasukume wonke umuntu uyayidinga le juice ogulayo ongaguli iyelapha ayidambisi izifo iyelapha ngakho ngiyabakhuthaza abantu ukuthi bayithole futhi okwesibili ngicela niqaphelisise kukhona amanye amajuice esesizwile ngawo ukuthi akhona amanye angesiwasho ngoba asifuni ungathi sithela inhlabathi ephalishini labantu kodwa ijuice kamprofethi uSibiya ayifani namanye nani ningofakazi iyona kuphela esakhiphe imiphumela ebonakalayo nesanikeze ubufakazi obonakalayo futhi babantu enibaziyo izindawo ngezindawo ngakini nawe bakhona inosupplier abakhona ezindaweni ngikhuthaza ukuthi-ke futhi abantu mabayidayise le juice nje xhumana ne-ofisi ukwazi ukuthi nawe ube ngomunye wosupplier u-oda nje ngo-1000

0: 800, and then ipack iyodwa ikunikeza iprofit ka 600 rand. Thina siyakudayisela la emsakazweni, skip inamba yakho sisho ukuthi utholakala laphi, wena okwakho nje ukuthi ube sobala uorde, thina soqhubeka sikudayisele. Wena ubona ngabantu lokho befika bekufonela bezothenga, kuyaphileka ngabantu abaningi ke ngempela sebeyaphila la. Abantu abaningi abanye bayakhala ukuthi kodwa mprofethi wawungasinikeza ingani ithuba elinjenganaleli, manje sesondla imindeni yethu, akusalanjwa ikadi, akusalala eziko, siyaphila futhi sinempilo. Okuthokozisayo-ke nokho nokujabulisayo-ke kubantu bonke, uNkulunkulu wami makanibusise, nisalalele nje. Ngimethemba kakhulu uNkulunkulu ngempilo yenu, uhlelo lusaqhubeka, ngisazoqhubeka-ke ngibuye ngithathe izingcingo, kube khona lapho ngampela uba umlomo nomlomo, ngikhulume nawe umlomo nomlomo, ungifonele. Ngicabanga ukuthi-ke ngampela yithuba leli engizokunikeza lona, mhlampe ngithathe iy'ncingo zakho ngikhulume nawe lapha ekhaya. Ungakhohlwa inkonzo enkulu.
1: Amen wemprofethi. Ngithi ake ngithathe leli thuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo. Bese ngihambe yonke indawo, sengibuya ngisho komanguza komhlaba yalingana, ngifuna impilo. Bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa isisu sibe ibhemunde, kube sengathi ngikhulelwe, neenyawo zivuvukale, ngingasakwazi ngisho ukuhamba. Nginomopho ngophinto engapheli, abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho. Ngezwa ngawe ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni, ngathi cha, ake ngizami, hhayi ingenzela imanga ijuice yakho, ingenzela imanga. Ngiyakubonga kakhulu, ngifisa sengathi ungama njalo, ungayeki nabanye abagulayo ubasize, ngoba yeyi ungisizile mina, ngivukile kwabafileyo, ngiswele kona ukuma entabeni ngimemeze ngitshele abantu, ngoba abantu bayagula kodwa bazi ukuthi bazoshonaphi. Ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho wanikwe ekhaya ezulwini. Iyasebenza ijusi yakho, iyasebenza ijusi yakho, ingenza umuntu. Sengivuke ngamusha manje, sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi, ngoba besengihambisa kwedada.
2: Usibiya, ngisacela ukubonga bandla ngejusi yakho ephi ngisizile kushukela. Eyi, bese ngifa ushukela baba Usibiya. Yazi ukuthi bengisengiqalile nanokujova izolo nje, hawu udokotela nje wavele wathi nje hawu ushukela wami ukahle. Hawu, ngaze ngabonga ngaleli lokuzana ngale juice yakho baba Usibiya. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga.
0: Ungakhuluma-ke ukuthi ijuice ikulekelele kuphi na?
3: Mfundisi wami, ijuice ingibekelele kakhulu, bengikula kakhulu. Besengifile, angifuni ukuhamba amahambi, besengifile. Ijuice yangikhipha, wangikhipha ebhokisini, besengifile. Ngayiphuza ijuice, yangikhipha amanzi ama-5 litre amathathu, ebengiyaphalaza kungakhona ukungena lutho emlonyeni wami. Maka ngilokho ngichubeka ngiyiphuza. Iy'ngane zithi hawuyekela ngoba nami manje sogula kakhulu. Kanti cha, ngizwile ubabathi mayigulisa ungayiyekeli. Ngalokho ngichubeka. Baba ngiyabonga, ngiyaphila. Nasekhaya kithi bayayifuna le juice. Ngiyaphila baba, ngiyabonga. UNkulunkulu abusise baba, ngiyaphila.
0: Usuka kuphi manje wena mama?
3: Mina ngisuka kwaMbongi.
0: KwaMbongi?
3: KwaMbongi.
0: Oh, indawo la KwaNongoma?
3: Edengeni.
0: Okay, yeah.

0: hayi mani ngithi akubonke kodwa ke kusafuna ngifike ngiphinde ngisondele ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphatheke njengesivumelwane okokubonga ngoba ngiyazi ukuthi uma ungabonga izinto zivamise ukuthi zingapha qala
1: baba ungakhuluma-ke baba usho ukuthi ubani wakwabani usizakale kanjani
2: ngumyeni wasogedlela
1: yebo baba umyeni
2: yebo ngisizakale kubaba usibiya la phezulu ejwayelani
1: phatha-ke la manzi ngabe waphatha ngo-half liter sanjengoba bengishilo noma waphatha
3: Alright, asithi ukulungisa-ke la kukhona la kugaxeleka khona kugaxela ikhasethi la kugaxela ikhasethi asikwazise-ke ukuthi siyaqhubeka nensebenzo yethu insebenzo yesigezo senxebo lakhona umprofethi ekugcoba ngamafutha enxebo yebo uma ukuthi-ke mhlambe uyaqala kuzwa ngalokho phuthuma-ke phatha u-R350 wakho uphathe nje amanzi amancane noma ngaba half liter noma ngaba ilitha osuka nawo ekhaya ma kwenzekileke mhlambe wakhohlwa noma ngaba nayo indlela ungawathenga edolobheni kodwa kunconyiwe ukuthi suka nawo ekhaya lawo manzi ilawo-ke azofika kwenzele ngawo isigezo sakho senxebo sisaqhubeka nayo-ke

0: bereit. Balizinto abanini abangasoze ba
1: idlozi lakho lingasetshenziswa nanoma ngubani. Akusho ukuthi idlozi ngobe lakho angeke lize lisetshenziswe nanoma ubani. Futhi kuyenzeka idlozi lakho lihambe kuwena lingathwetshulwanga ngomuthi. Idlozi lisebenzela umuntu o-active kulona. Kuyenzeka kini akubhenga ungasebenzisa idlozi. Bese kusuka lo owumthakathi alisebenzisa idlozi. Bese linifulathela nonke. Hayi ngoba idlozi limthanda lo thakathayo. Yingoba uyena yedwa osebenzisa idlozi. Kunobungozi ekukholelweni edlozi kodwa idlozi ungalisebenzisi. Noma ningadikila ahlabe ningayinina akwenzi idlozi lingifihle. Liyaqhubeka idlozi lenze njani liye liyelani uyena yedwa olukhumbulayo. Akazange azalibize wenze umcimbi wokulikhumbula idlozi laseliza emcimbini. Lo abandawonye lapho kodwa lo umthakathi wanamhlanje kuphela mshana. Lo ulungile lo umkhethwa lo ungcwele. Bese lo alibale ukuthandaza. Lo enza izinto zomsamo. Bese lo ethi mangila angizizwa ngimukelekile ngiphila ngoba akuphashwa la. Azenziwe izinto zomsamo. Bese sikhohlwa njani ngoba yathi but a Christ lo noma engathakatha kodwa wenze njani uyasikhumbula. Ngesikhathi ehamba uyaxoxa ukokela nalabo ukuthi hey ikhona impilo bathi laba kuyathatha lapho bethi ikhona impilo lo uyaprosperisha lo azagcina ethi lo uphumelela ngezinto zami vele washiywa ngoba umsamo awusebenzisi othakathwanga washiywa.

0: Yenumfundisi phela.
1: Yenumfundisi uma ngabe waye kwakuthiwa yayivulinyiwe ipolygamy wayezomthatha endlo anqinzana
0: naye. Asazi phela kodwa manje nayi into siyasho ukuthi umfundisi ngilambile. Uzobika la kumfundisi uzobika endodini. Indoda le kwalele manje so kuku ayikho solution yalento yabo ngaphandle kokuthi kube ne promiscuity ebandleni kushawe nje izinto undercover. Kodwa ekugcina kuvela ngoba kuthi hayi umfundisi wayethenginika imali ethi angiyokhipha isiso omunye uzele kodwa manje sekuvela ngoba sekufuneka izimali zesondlo nani nani nani ingakho ke ethe ushembeke ukuze kusasa kungazwakali kuthiwa kubonakala intshebe.

0: ubu chakalaka wena spinach
1: angisabaweli nkulunkulu wami usubala into eyingaka niyayitika invite nje bekuyini uku invite inyana uthi hawu welondi phela uphuma usishelele ngapha hayi it's fine bandla shame siyambongela nje kodwa siyambongela kakhulu kumama
2: Miso bantwana ngikubingelele ngisho sizophela kodwa ke hayi ngilalele nje from eqala kuze kube manje ngilanje kwesokhalo baba wemfweso ngibingelele nama VIP bese ngithi happy mother's day kuyo yonke imbokodo happy mother's day kumawami uMsomi and happy mother's day to umkhokazi wami uMasithole bakithi laphana andwedwe ngitholile ucingo ekuseni ukuthi usijabulele isipho sakhe bengimphathisele sona ukuthi asithole kusuku lwanamhlanje ngijabule nje kakhulu ukuthi sipho sakho sijabule bakithi unumber one eyingomeni ngicathi kuzobuya yena lo obovele unumber one last weekend so yeah ushintsha ngeke lube khona danko lapho nisobantwana
1: aw siyabonga bakithi siyabonga we mazala nje ukuphathisa nje sipho ngisho ukuthi sincane kangakanani siyabonga ukuthi umkhumbulile umkhoyazi wakho hayi ke asazi ngasengomeni sozwa sesizwa Asazi ngasengomeni sizasesizwa kodwa nje sibonga ukuthi sihleli siyibambe sonke ngiyambona uTamati uthini uTamati la uthi Kostikazi ngiyakushiya kanjani nginawe nje ngithi ngikufisela nawe izilokotho ezinhle kulo lusuku mase ngifisela bonke omama kuma VIP mase ngimemezela okamahlambisa ngithi sisi wami kunjalo nokusixhumanisa nokulunga esikhule esikhulekisa onkosi yami engakhathali siyabonga nje nawe sengathi inkosi ingakupha amandla hayi ke siyambongela ngathi umzwili ukuthi uqede ukungena nje nawe ke mama mahlambise bakufisela kuhle kodwa onkosi yami ukuthi nje ungadina nangokuzayo kuningi okuhle osenzela khona and nje shout out to wonke ama VIP hey ngishaya isikhathi ke manje awume sizama ukuqhubeka ke asivele siye ku number 4 wethu wakuleli sonto

0: yes, ngigangekibe ni flight because ngigasho nje ukuthi sinomuntu wami sijwayele ukwenza ama vacation yabo every
1: oh nomuntu wa balaleli ngibaleleke balalelela unomuntu sendizwileke kusho ukuthi ke nje ngigejile uma kuthi busuyithembisile unomuntu
0: ngiye Cape Town but angaze ngifly more than 20 hours
1: okay
0: ngiye Cape Town nje 2 hours egoli yabo
1: naphathwa ke isisi lapha ngagibela ngagibela ibhanoyi laphana nenye intokazi la ngabona khona ukuthi thina abantu basemakhasi strong nenye intokazi yase balele mhlophe uyafika sekukubi laphana ngikhona kunephepha lama-shifts ayekadiwadla agcinisisiwekisa lona sekubuya la ngaphambili emlonyeni so ningasiphoxi maduma kude laphana masenithathe ibanga nibheke phesheya besiya kuma-competition kuma-competition osuwawina nje kulo nyaka noma kule season awungichazela uchazele umlaleli
0: ayi angiyazi nami le nhlanhla yabo nje ngizoqala nje last year ngawina nje komazulu ngawina i-competition kwakune-boot camp
1: ya
0: balife ku-Facebook ngathi ngiyangena akuphela nje mhlawumbe u-5 minutes ngiyilife kwathiwa isho ukuthi imuphi umdlali ogcine usayelwa amazulu then ngizobona ithisi lokwi-boot camp hhayi ngasho ngiyamasolithabet hawu ngawina kanjalo ngithi uthi ubhethiwe kule season hhayi umuntu nje ogqoke kahle wakumeshi emakhazi
1: yeqembu
0: nje uyatonyula ngathi say no more phela mina ngiyazazi ngi-creative ne 20,000
1: wawutomula kunejezi osanda kulweni
0: 20,000 kwi-arrows ngoba nje vele ngithi mina vele ngisaphotha wonke amathimu nginawo wonke amajezi futhi abantu abaningi bayangipha so nginawo wonke amajezi ngisaphotha wonke amathimu ase-KZN so kwabalula hayi ke ngingena ku-Facebook kudlala i-Pirates ne-Lon ne-Kaizer thiwa ke i-derby yes thiwa ke isho wena ukuthi ke isichona score ukuthi yiphi team ezowina yiphi team bazodlala kanjani ne hayi imloya ngisho ngithi 1-1 Pirates uma comments are more than 700 kwakuthi mina oqala wathi 1-1 uma ngithi ngiya checka nje sengibuka hayi nangampela ngayiwini old school ka 2.5 ifikile nje endlini
1: ijezi le Pirates
0: hayi ngisathusa naye lokho ukuthi hayi bo sengine jezi le Pirates la 2.5 angakagqoki ngiyidusi bazathi ningi hlabe ngizoqhwa ngazi kodwa ngabona sengiyisupha fan iArrows ukuthi kanjani yabo seyibona leyo ngisathi ngisalinde lokho ukuthi ngilindije ze Pirates hayi nangu minister
1: nangu Kate McKenzie ethawe yaphesheya wena
0: nangu minister
1: hayi asikubongela hayi asikubongela hayi ngeke esimthophe okusuthi dlamini la kuma activation esinokuhamba amazulu uningi asemdingi uyothatha zonke izinto zabaza abalandeli noma kodwa hayi ngiyovele ngingamkhombi ngiyomkhomba mase behluleke bo
0: ama activation ajwayele ukuba khona uma ngisemsebenzini abe ngabe ngeza ngizoyidobela amathikithi
1: no hayi ngisengazi ngiye ngikhombe uma ngingafuna ukuthi wine ngoba hayi uma kwakwa uyawingozi udangerous so bafethu mhlambe ngifuna ukuthola la ukuthi imndeni yenu since sikhuluma ukuthi nekabantu ababhizine ebhola thina mina amastate amalakwazi Natal ngiyawahamba and wonke uma ngiwahamba hlezi nikhona and uma ngumsindo lapha nishane igubhu nikhona khona lento engihlezi ngifisa ukuyazi imndeni yenu ithatha kanjani lento yokuthi uma ngabe kudlala imidlalo ebhola anikho ekhaya ningabantu nje abangakwaziwayo ukuthi uma kuthiwa kunomdlalo eThekwini njengoba kunomdlalo nje ngomgqibelo emabhida kuyaziwa ukuthi ubaba uzonda akekho ekhaya ubaba ukonela akekho ekhaya usisiningi ngabe uma mningi akekho ekhaya ithatha kanjani imndeni yenu leyo
2: ngisakaza usakhombi umuntu my first leading
1: nizoyikhomba ni
2: engingaqala ngako nje ngikusho msakazi wami ukuthi mina akubanga lula ekhaya ukuthi bamukele ukuthi ngempela lento yebhola iyangena egazini kwabanzima ngoba kwesinye isikhathi bengiye ngicele ma ngosuku oluthize ayadlala amazulu bese thi ma adlala bese ngiyasho ukuthi ayadlala eChaswedi noma adlala emagogo lapho edlala khona bese thi manje ucabangani bese thi mangicela ukuyobuka lo game mntanami isebusuku manje mntanami i-weekend manje abantu benza izinto ezirongi umekulo hlala abantu bedi izinto ezirongi wena wenza kanjani mina ngicabanga ukuthi ngino 5 games ebenguhamba ngaphandle kokuthi sengishilo kodwa sengishile ngithi kodwa mangiyabothi bayanqaba
1: kuyanqaba
2: angenze njani
1: ngiphula ukudlela
2: ngine asset building yami ngithi ngizobeka ngendlela eright nje endlini ukhiye abone uma uthi hayi ingane yami ikhona kanti cha
1: Tjola vele dabini ngeke ngephishane zigebeni
2: yabona la sichithwe kakhulu

0: ngeminyaka ama 2000 ngeke kungitshela ukuthi mhlambe umuntu ofana no Y2K awumazi uma kuthi wazi eros lezo khathi abantu esibazeli ukuthi sibabone la khona ke sichaya esikane nje ekuqaleni sikhulume naye ongomunye wabahleli aphinde abe umxhasi ubaba uMadwe njengoba le tournament ibizwa ngeMadwe Cup sifuna ukuthi ke sithole ukuthi mhlambe kuze kufike la bekade isukaphu umcabango uhlanganise nobani kwazo kwabo ukuthi ke kufinyelela lana ngosizo labantu abafana nobani baba uMadwe sibingelele sikwamukele umsakazweni inanda 88.4 FM
1: yebo sanibona njani ngibingelela abalandeli ngibingelela inanda FM nami ngibonga le YouTube ubulelani wakaMadwe lo owaziwa ngelika Bhulezi la emaTendeni umfana wakhona la endaweni ngikhulele area 5 ngasePhumuzizulu iPrimary nemfundo khona ngePhumuzizulu ngokukhula ke nangamatofo kumuntu akasekho ngapha kodwa ke esithanda ukwenza njengomndeni wakaMadwe ukubuyisela emuva emphakathini la esakhula khona ngikhule ngidlala khona la emaTendeni leli ground nabo oY2K mfethu njengoba ubabala ngani lishwa ke mina lo ngaphumeleli
0: asiphumeleli so kukhona lento ethi umuntu nomuntu unalento ayefumbethe yebo mhlambe wawufumbethe ukuthi uphumelela kumunye umkhakha hayi ngapha nje basikhuluma ngoY2K inxelelisho
1: elihle kakhulu futhi elihle kakhulu sa njengomuntu obe ahamba ahambe aloke ebuke la ngasekhaya besiye sihlekelele kakhulu ngayo yonke iminyaka kuzo zonke umthubo zikolo zakhona la emaTendeni ngisawu A ngicathulo nangama uniform so ngase ngangihlezi nginathi sifishi mangibuka kwezinye indawo nakuma TV ukuthi ibhola ngesikhathi esadlala ngaso thina kwake kugcwele kanje ebhedi ngilubona kugcwele nje okuyinto engasenzeki so ke ngithe ngokuhlala ngase ngithi mhlawumbe umuntu angasenze i-tournament nje ka-under 13 ukuthi iy'kole kwazi ukuthi zihlangane mhlawumbe isengabuya leya flavor eyayekhona ngey'khathi zethu then ngase-ke ngikhuluma-ke then ngase-ke ngivakashela iy'kolo zona lezi bengijwayele ukuyilekelela saxoxisana
0: laya singasikhubeke
1: so ngacela kuzona iy'kolo ukuthi khayazi kunganjani ukuthi mhlawumbe singayiqala i-tournament o-under 13 nami-ke njengomzali nginazo iy'ngane njengoba ngikunesikole engisimemile lapha sasebhaliso lakufunda khona abafana bami kuthiwa i-Puro Soul Jog sinaba ngoba siyalekelela kakhulu nangale kuwona ama-tournament so ngithema ngifika-ke la ama-primary angasekhaya o-4 ngakhuluma-ke nomphathi omkhulu okuye nangiqhamuka nje ubaba uphumake ngangidlala naye ibhola naye kodwa-ke sowumphathi we-district manje wayi-accept-a-ke i-concept sayi-brainstorm-a savakashela iy'kole bayithakazele ukuthi hayi no mfethu singayiqala kulo nyaka kodwa ngokwami inkosi nje imesangigcinile bengifisa ukuthi kube into eyenzeka minyaka yonke until inkosi izidicide ukuthi hayi mfokamade sekwanele manje usungabuyela ngasekhaya
0: cha hhayi akukuningaga ngoba vele sikhuluma nawe nje kusekanje okunye nokunye sokwazi ukuthi sibe sikubonga asibonge nje ukuthi ukwazi ukuthi ube umuntu obanabemqondo ngaphandle kokuthi ngumuntu osebenza nge-sport umuntu osebenza ngani eseloku ngazalwa ngingasebenzi ngaso kodwa yikho into engiyaziyo nengangiyithanda nengangiyikhishelwe ekhaya sikhule sibusa iy'nkomo kodwa uma ucela ukuthi ucela ukuya egrawundini kwanginqatshwa yona kuphela indlela engangikwazi ukuthi ngiyithathe ngemvume yabazali siyabonga kakhulu mhlawumbe nje siphinde sibonge nanokuthi nama-legend ekwazi ukuthi uma washayela ikhwele ekwazi ukuthi esondele siyathemba ukuthi konke izohamba kahle kanti-ke mhlawumbe sesivala nje uhlela ukuthi kube into yamanje once off noma into ofuna ukuthi iqhubeke njalo nje minyaka yonke
1: njengoba ngike ngachaza ukuthi iplan ithi njengoba siyiqala iMadwe Cup ngo-2026 iyokwenzeka minyaka yonke uma ngisaphila nje abafowethu labo khuluma ngama-legend abafowethu emdlaleni abo kakhulu ibhola sisakhula njengoba ngike ngasho ngaphambilini ukuthi
0: umuntubaba yikho lokho
1: yes kwaba yikho lokho so nje uma ngifona bazi ukuthi ubhulethi umefonile noma ngabe yini engenzayo baye bafike so-ke nje ngiyababonga nabo kakhulu ukuthi bafike ngoba i-aim is to promote i-sport sibuyise lokho esikubonayo la namhlanje nabo njenga iy'ngane njele babona kuma-TV nje manje babona live
0: zizokhuthazeka
1: nje kakhulu njengoba siqalile nje siyibona so nje ilokho nabe ngise nje bafuthi ngicela nje lo support sazi ukuthi lento siyibamba nje kulonyaka next year ke futhi nje involve nama high schools ngoba nje basiqale ngama primary manje izokhula ngonyaka ozayo bese ngathanda ukusibambisana naye nanda FM njengoba siqale kanje nje bafuthi sikhule nayo lo
0: hayi nami inkosi mingakasho ukuthi woza ngapha ndoda ngisela emhlabeni sizokhamuka mfowethu siyabonga
1: singabona kakhulu ngiyabona kakhulu.
2: Alright, besikhuluma nayo ke futhi ke insizwa ke iqinisene ke ingqoqo lesikwazile ukuthi sicaphune ngalo usuku la ngolesihlanu njengoba kade sikutshela ukuthi ke bekade ukhona ke iMadwe Cup eqanjwe ngoBullet Madwe. Kuzothi ke ngekudala bese sikwazi ukuthi samukele uSanelo kwamabaso. Njengoba sobheka kakhulu into ethinta iBetway Premiership, kwaziseke futhi ke Betway Premiership usuku lwezolo. Kuthiwa ke bekudlala ke le move kuthiwa ke impela ke do please don't try this at home kuthiwa ke kunjalo nje futhi ke impela into ke leyo bekuthiwa ke bingadingi ingane kakhulu ama talking point esizokwazi ukuthi sikhulume ngawo naye ke futhi ke uSanele wakwamabaso njengoba ke sikhuluma ukuthi ke imizuzu njengamanje ikhomba ukuthi ilishumi esele kubumbane ihora lesithupha kanti kukhumbule namhlanje insuku zilishumi kunyanga kaNhlaba kunyanga ke futhi ke kaNhlaba qinisele ke futhi ke njengoba ke wazi ukuthi ke bakithi ke yena uJune yona nyanga ke noma ke uMay yona nyanga kusuke kugoqwa ngawo kuyona ke futhi ke isizini yeBetway Premiership kanjalo ke futhi nakumalike nje wonke wona ke futhi ke umhlaba nje wonke wona ke futhi ke inyanga le okusuke kugoqwa ngayo we mabasi angana noma ngiyakuthola ni webhuti uyangithola ini wena
3: ngiyakuthola ngazi noma uzongithola noba ngiseyintabeni zangakithi
2: no kushuthi bakuza lapha ebhamshela ukuthi ukhulume ledweni
3: kusho ukuze babe emnyango bonke bangilalele
2: ya hayi ake sithi ithuba bese kuphi ithuba mfethu ubingelele abalaleli bomsakazi Nanda bese siphinda futhi ke sibingelela nje nakuwena nalapho emakhaya emndenini nje ubingelele bakithi siyabingelela siphakamisa isandla la emsakazweni
3: ngiyabingelela abalaleli bese sihlezi nabo osuku nangesonto noqalayo ukusilalela ngibingelele inanda yithimba lonke abaphansi kuze kwehle kuze kuwe msakazi ngiyathemba niphile osuku nangesonto
2: hey kade kukhona umuntu ongangawo la umlandeli nje odumile ongangawo ba umlandeli odumile ongangawo
3: ngijwayele ukumbona esuka emlazi lahla lakhona edweba ngibona ukuthi insizwe ethanda ukuyilolonga i-active kakhulu uDlamini
2: uthiwa iflight ye-Mexico bazoyithola egoli bazoyifikela bona egoli and then ukusuka egoli-ke konke-ke kuzoba sekuphethe o-department uthi chayi yena-ke ngeyayithatha iflight ucabanga ukuyifakela amateki akhe besedla phansi
3: hayi u-active kakhulu lo muntu ngingafakaza ngijwayele ukumbona impela umuntu o-active kakhulu
2: ya mfowethu hayi izolo kuthiwa kuthiwa bekudlala ama-movie awu-two kuthiwa impele ebenenani elithile leminyaka kuthiwa u-under age akumele wabuke enye iqale ngo-past 5 enye iqale ngasisikhathi sika-8 asiqale kale ka-past 5 kwenzakaleli lapha 11 goals ine-single match aba-onozinto number 1s and 2s bebafana bafana mhlawumbe ke siqale ngayo nje leyo kunika sikho isithombe umqeqesho bafana bafana ufikelwa isiphi isithombe kuthini kuwena even namazi asodlala nawo aseqalile vele ayascouta njengoba nawo umqeqesho bafana bafana evezile ukuthi nayo uyascouta amazi aqalile ascouta kulist yawo uma ibheka ukuthi bafana bafana number 1 uRonan Williams number 2 uRicardo Cross badlala nini hawu nayo igame eqondene ukuthi badlala babili let's watch them kufika kanjani isiphi isithombe sikhandeka izona
3: isithombe esikhandeka izolo ezama South Africans ngicabanga ukuthi bekuhlezi kunalezo yinkulumo vele ukuthi sengathi no goalkeeper ishot uma iyabheka epalini iyangena so ama South Africans akwathusi kakhulu bekwenzeka uzokhumbula ukuthi Mamelodi Sundowns iqembe lenza kahle libanga iligi but ngicabanga ukuthi emagolini eliwakhonsidile lilokhu libanga neKaizer Chiefs nakhona alibangi neKaizer Chiefs ngoba iKaizer Chiefs uma singafaka uPeter Sine yedwa ngicabanga ukuthi ngangcono kakhulu kweKaizer Chiefs amanye amagoli aphinda ngena sekuvimba uBruce Vuma kodwa kahlahle iSundowns ngicabanga ukuthi kumele ngabe iranking number 3 kuma team aconsider least goals njengamanje uShane ne defense yakhe Pirates babuka benza kahle lapha kwiSundowns uzokhumbula kulimale intshebe bekade bedlala neKaizer Chiefs kwalimale intshebe uKekane abantu bebemthwele ngeqoma abanye bamfuna esquadini but ukuveza icombination yakhe nomndamane okade be lokho ebanamaphutha kuphinde bezo consider four goals kusho ukuthi khona ongasebenzi phakathi ka Ronwen Williams ukekane nondamane okubhlunguke ababili kulabantu esibabalayo ngingasho ukuthi mhlambe ba guarantee ukuthi bayaligibela ibhanoyi eliya eMexico so nje obukhuluma ngokusikaza abanye babantu aba

Singena manje la mpela kosuku la namhlanje kumhlaka 10 akumei ku 2026 asekubingelele sikwamukele ebusuku namhlanje igama lami Simo Senjwa sohlala nawe kezo chana kanjani ke 11 ebusuku 14 minutes past 9 ebusuku namhlanje we lost day we Sunday semambela kuthi impela sonto niphathe kahle weekend yonke nje bekukuhle ngani saqala ngabela ke linye iviki qala ngamanye amandla amasha sinamaphupho siyakhuluma siyakholwa siyakhuluma siyakholwa siyaprofeta siyadeclara iyona mpilo yethu leyo.

Sibonga kakhulu abantu abangalali bakithi ngalesi sikhathi belalele lelo hlelo. Uthando ke silutholayo masibonana nabanye bebingelela ngumuntu okhwayithi kahle kahle futhi onamahloni abanye bathi ayi uyesabisa uyesabeka lowa muntu ayichaba kithi leyo mpilo yadala vele athi umuntu nje ngikubonile ngasaba ukubingelela nisabani ngoba mina nginjena anginalutho.

Lalela ku 88.3 uthi ke usophongolo embasa ulapho phongolo siyangena na kanjani siyangena masibuya nje elinduzaneni eNewcastle sizake lapho impela ophongolo uthilo na ke uthandeka plenty and bofana uthi ke naleni babusenjwa ngihlezi nawe ku WWE izo lena la FM uthi ke ulapha kamaphutha.

爸爸姓转mzuzu ngamashumi amathathu nesikhombisa shayile ihora leshiyagalolunye suku namhlanje 37:09 umhlaka 10 ke namhlanje kuMay ku-2026 ngampela ngabe zikhona izinto ezilungayo ikhona izinto ey'nyakazayo ezinyaka ngampela ubheke ke kwikota noma kuhafu unyaka khona yini osekulungile khona nokwenzakalayo kulokho obukufisa kulokho obukuthandazela kulokho obuthi uzoqala ngakho kulo nyaka khona nesekuqalekile khona nokuhambayo kuhambayo kuyenzeka makwenzeka ke sibonge makungakenzeki futhi akukho kubi kuzokwenzeka noma yiningi mamuletha thusi uthi ke naleni babusenjwa uzohlala nawe kuyolamuka kuyolamula lelo hora uthi ke ulapha othongathi

ukhona nawe today ngalendo senjwa sizina ku 88.3 kanongoma sike siphila ngendlela yobunani khona ke nompilo mantshosho today ngalendo babo senjwa sikulalela ku 88.3 ophongolo embas siza lapho

0: abazalwane bamvuma
1: kusho indlela nami uNkulunkulu bengibonisa ukuthi upowerful kangakanani umbishop Nala ngiyabonga
2: lokhu ngasinda ngalelo langa ngiyabonga

0: nala. Athi mama ngabe uhlala usize nabanye nalabo ongakazi basize. Bakubona ukuthi uphisa kanjani labo.
1: Ngabe angikho. Ingane zami zingiswele. Kodwa

0: Dr. Eshunala.
1: Ithi mina inkunzile abayikhuza ukuhlabeka kahlabi. Ungangazi uma usayihlabile iyawuthini na. Hayi.
2: Labamgqekayo
3: basazomvuma.
4: Sizoqala ngokubingelela inkosi yethu Somala. Mina ngingumama wakwaMasango kwaNongoma. Ngathenga ama-products, i-fat water ne-fat oil.

ngayigciba emaketeni onke unobaba obe umngani kanti uhamba nje kanti uhamba umshosha phansi uyahamba nobaba wengane zami emjwayele uthekele ilanga mayethu uyangena nje egedeni bavela mshoka igede lamshaya igede uqheluka kwamalapha ya wathi wemasango yini ngishaya yini engishaya egedeni la kwathi ubaba wawo wengane aya ngayiphile shaya wathi wemakoti yini le engishaya lapha egedeni ngathi mina ubuphetheni webaba wathi yena hayi indoda phela ihambi ngaphethe umuntu omayemsi nomuntu ukuthi ngathi yikho okedwa ushayeke Uphinde futhi usukume nobufakazi obesibili onyaka ophelile bengize lapha babomnala bengize nobakwengane bakwengane abegula wamthatha umfo wabo wamsenyangeni wehluleka ephethe zinyawo maye eyochama ngimtatamisa ngangenalutho bomnala kodwa ngayikhipha imbuzi ngadayisa imbuzi ngathi ngebakwengane ngifuna ukumusa bangecela kusomnala ngamletha ngimlethe lapha ngonyaka ophelile

0: Lezi simangaliso zezwelana.
1: Bina ikatela angundo na ndaga nala. Kesi ndiwa kuto hai mkonu nali auditorium, mkonu nali auditorium. Senza kizi nte zenze kaya bantu ndika kolelwa. Last year, kwi night of plenty of atutika mfuna lenda kutala. Unga ibon, uibon apa kuwe na msaji. Kiyasi nte nze kayo, yange na inkos auditorium ya shingoma. Suku mati ya fuya kumunandi kwenze kadonto. Na mke mositi ya fuiba kunge ni inkos. Hey, hai man, ani chongi inkos. Suku mlilo kuyo uze kumstraight.
2: Thank you.

Sibonga kakhulu ngempela kulalela kwakho. Sibonga lesi sikhathi sika-10. Kuze kube lesi sikhathi mzuzu ke ngamashumi amathathu. Lishayile ihora leshumi ebusuku namhlanje kumhla ka-10. Sibonga kakhulu akade sinabo ku-Facebook abakwazile ukungena osukini lanamhlanje, bakithi siyabonga kakhulu ukuthi bayingxenye yohlelo ngazo zonke iy'nsuku. Siyabonga kakhulu Thabile Thamvelase, Andile Mhlongo eDalton, siyabonga kakhulu lapho kwamaphutha Thabile Mvelase, Thembile Cebekhulu, siyabonga kakhulu.

0: izimo seyifika ngamandla mase siyakhohlwa ukuthi izolo ukwadlulisaphi soncinga nje kancane ipheni yakwenza ukuthi ukhohlwa ukuthi izolo ukwakhulula enhlungwini enkulu kunale oyizwa manje.
1: May it fill this place today.
0: Angiphinde futhi.
1: May it fill.
0: Ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu wenzeni izolo. Ukungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ukwenzeni izolo. Kwenza ukuthi sitha singabi namandla okushumayela okukhuluma nokuinfluensa wena ngesikhathi ezinzima. Ukwazi ukuthi uwenzeni izolo leyo nto inikeza amandla makufika izimo ezithi akasekho lo nkulunkulu omthandazayo noma akasenamandla lo nkulunkulu omthandazayo. Ongakhohliwe ukuthi wenzeni izolo isitha siphelelwa amandla ngoba uyaqonda ukuthi uma kwenzile izolo nakusasa usengakwenza. Yebo, nangaphambi kwakusasa usengakwenza.

0: sengathi uNkulunkulu angathinta impilo yakho namhlanje ebusuku. Mayithinta impilo yakho musubona impilo ngamanyamehlo. Futhi angingasho ukuthi ngamanyamehlo. Kodwa uyibone ngehlo the third eye. Ngoba leliso lesithathu yiso likamoya. Ilona lele ukuthi kumnyama wena uthi kuyakhanya. Ilona lele ukuthi kwenyuka uthi wena konke kuhle kuqondile. Ngoba once uSathane wabulala lelo so lesithathu uzokwenza ubuka izimo ngamehlo. Kodwa ungabuki ngeso. Kodwa ubuke ngamehlo. Ngoba ukubuka kweso akufani nokubuka kwamehlo. Amehlo abona ushuleka. Kodwa the death
1: and your prayer
0: libona kangcono. Libona lokhu okujulileyo ngawe. Angeke uze ukubone okujulileyo usabuka ngamehlo la ubuka ngawo.

sibeke emkhulekweni ekusuku namhlanje. Masithandaza namhlanje asibe nento sonke ethi uNkulunkulu engibusisile izono. Na namhlanje sengangibusisa. Uma nginqobile izolo, na namhlanje uNkulunkulu sengangiqobisa.

abanga edu buwena nokuyiqhenya ungayibukeli phansi awunjengoba abantu besho abantu abazilutho ngawe wena usezandleni zikaNkulunkulu ukulobila uNkulunkulu esandleni sakhe ukwazi ngegama uNkulunkulu wazi address yakho uNkulunkulu wazi ukuvuka nokulala kwakho yebo wazi ngisho unwele lakho inani lazo ukuthi zingakanani kanti nezinsuku zakho uyazazi ezobunzima ezokunqoba ezinhle ezimbi uyazazi uNkulunkulu alikhi iphutha emehlweni akhe phela lo akuyena lo thiwa uyalala lo akalali futhi asimbizi sengathi ukude unathi nje seduze kakhulu akumbize namhla ebusuku awube nento ethi inkosi lokho okwenzile ngiyakholwa ukuthi usengakwenza

Siyabonga Nkulunkulu wena lebusuku namhlanje. Khuluma kwakho ecacile eindlebeni zethu sonke. Siyazi ukuthi Nkosi kulesi sikhathi siphila kusona kunzima. Uma sibuka ngamehlo kodwa ngeso likamoya siyabona ukuthi konke kuhle ngathi. Ngeso likamoya siyabona sidlula nala siboshelwe khona. Nala sivalelwa khona siyazibona singena. Ngoba ohamba nawe akavalelwa. UNkulunkulu phezu kwethu ubusa kikho konke. Manje besingasaba umuntu ube yini wena ungakithi. Namhlanje siphuqonda siphukwazi siphukwethemba ukuthi konke okuhle okwenzile esikhathini esidlulileyo nasekhathini zethu ezinzima ezayo nesikuzo uyophinda usinqobele. Ngoba sithemba wena asazi omunye uNkulunkulu, sazi wena wedwa, wena ophilisayo. Yebo, abangaboni bayabona, ishosha ziyaphakama.

0: kó ló ṣe ẹ̀kọ́ fẹ́ mi. Mo ti gbé ẹsẹ̀ lé ìtúsí.
1: Oṣù létúsí. Létúsí pẹ̀lú ìgbẹ́nsẹ̀ lé sí màmá ngọ́ba gbìtẹ́ nkàdúgbò ìfọ́sí. Ngingakaliko idingishe ibhodlela kodwa namhlanje sengiyakudla ukudla okuningi. Bekuthiwa ngingasalo nje nsho ukuthi ungabe ngisayidla ngisho irayisi ngabe ngisakudla ngabe ngisaphuza ngisho itiye kodwa ngiyayiphuza itiye namhlanje ngiyadla. Ngisho sekushaya u-8 ngiyadla.
0: Yeah.
1: Akusekho nje into eyinkinga manje nasengiyarecover futhi emzimbeni.
0: Awu siyabonga
1: uthi
0: usambuseni.
1: Wasembusweni.
0: Wasembusweni.
1: Wamajola mina. Wamajola.
0: Ngendawo
1: eTranskop MPs.
0: Awu siyabonga.
1: Siyabonga
0: ethu seyimanje.
1: Yeah.
2: Bamba kanjalo ungakhuluma kubamba isibongo kusho ukuthi iJosi kusize kanjani.
3: Oh, mina ngumbatha ngithole ijozi kababa uSpia yangisiza yangijabisa umama wasekhaya ngingajabule kahle aphinda futhi ngasizakala nangumama ophathaphatha isifuba kwakhona ukuthi isifuba sinento eyiningi eyingcolile kwakhona okuphumayo njengenyama emnyama angathi iyinsiza emnyama lokunye okusahlakazanyana njengeswayi kanjalo okuqinile nje
2: uma
3: ngaphakathi ephalaza
2: nana-ke ube yiphalaza noma yabhekwa
3: kwakulo kwaguqulelo kwaphuma engafakeli ukuthi esifuba
2: akuyisizwe
3: yeah iloko esikubonile ukuze uyijuze wona mase siyakulandela uthi sisizakale
2: amen ubaba usuka kuphi nendaba
3: sokuba mnqawe
2: amen
3: amen
4: Sanibonani, sanibonani ninjani, sembusi ngiyaphila. Igama lami nguNoxolo wakwaGumede. Ngisathanda ukuzongcoma ibagijimise juice esolakala embusweni. Ave imunandi guys, iyasiza futhi. Iyasiza kakhulu. Mina nomnyeni wami besinenkinga la wahamba wayothola ubudlelwane ngaphandle masina sebuya kumina sesilungisile izinto sasolo ukuthi sesinenye inkinga induka isavuki. Ngamgqugquzela ukuthi siphuze le juice lena yasiza kakhulu iyasiza nakucansi nje mune sifo socansi nakwi-HIV bonke nabantu abanoshukela mokuthi bayayifisa bangayithola itholakala embusweni ibagijimise juice ngiyabonga guys ngicela nizame iyasiza kakhulu mina ngiyayincoma 100%
5: Amen.
2: Ngakhuluma ukuthi isize kanjani njengoba
6: ngiyabingelela kubo bonke abantwana bokumkhonza. Mina ngingumama wakwaGazi endaweni yakwaDabazi.

0: ngabe ngivuka ekuseni bengivuke ngikhathele ngiyimbithi manje akusekho lokho nephika bekuthi mangabe nginyuka indawo eyintaba bengifane ucinane la esifubeni nesisu umzimba nje ubungisinda nesisu ngendlela kade sisikhulu ngakhona manje hayi sekungcono nesisu nomzimba awusangisinda umzimba wami nje usulula
1: amen shalala uNkulunkulu sihlombe right God oh nawe baba okay siqale la nawe mama
2: amen bazalwane yabingelela
1: amen mama
2: hayi bazalwane baba usibiya hey ngihambile naye isikhathi eside ngisebenzisa izinto zakhe ngithe masefika lejuzi ngayilanda lejuzi bazalwa ngangifa iqolo ngifa amadolo imlenze ngaya ngiklina ngishiya ubuso babe ngangithi uma ngithi noma ngifuma ngihamba bathi kodwa yinto eyigcubayo ngithi mna ngidlele ijuzi nje bazalwane asihambe nisesanrohouse usibiye siyothenga ijuzi ijuzi nenzela omkhulu umehluko phezu kwempilo yami bazalwane
1: hayi
2: qhubekani bazalwane ithenga ijuzi ijuzi yeye iyaphilisa namanje ena nje sengina 2 months ngingayitholi ngithe nje ngeke kule nyanga ngingazi uzoyithenga ngizofuna yona nje
1: amen uswaba ukubona mama
2: ngisuke emawoti
1: shalala uNkulunkulu wami ihlombe hayi baba
3: ukuwasanibonaka nakayithwayelelecezile ijusa la ekhaya yokuqala ethengwe u-andi ngambona ihambe eshesha nakha le jusi le uthe hamba selagaae ngiyitshontsha kancane ngayitshontsha ngathi uphuzaphuza ngayiphinda futhi aa awuzimehluko angafika ngathi ma uyithengele jusi yakho uthi ijusi aluzolijoda manje iyakwenza umsebenzi wasengiyalela usizi lobo
1: wasengiqhamukasengingethileke
3: manje ngibe ithenge yani ngani kwathi khadi ispecial sebebangunamaphondla awuthile ma sengiphoqekileke manje
1: uzoyithola
3: a useshile lekokuta seshile wathi hhayi angayifuni uyithatheli ukude la ma ngiphoqekile angiphoqekile lokuza nemvula yakho ngafuni ukuphela
1: okaysayidina
3: lobo hayi iboshile manje
1: amen shalani uNkulunkulu ehlobo ukhona omunye okay baba
4: ngibonani bazalwane
1: amen
4: ijuice ngisize kakhulu bengiphethwe i-BP neshukela ngingakwazi nokuyikhulula endlini esencane kodwa lokho ngathenga ijuice nje yonke into yami ihamba kahle namaphilisi e-BP neshukela ngisawasebenzisa
1: hey usukabe ubona baba
4: iclarota
1: iclarota nomona ngishala ihlombe haleluya right ukhona omunye sesirayithi ukhona omunye othi unobufakazi kuyasebenzisa ijuice okay bazalwana
5: Major Prophet DK Smia isahlulo mbisi gadlangadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV genomdlavuzo besilisa nowesifazane iyagoma ongenwa izifo kanye nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinambuzi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma Ntubatuba, Mpangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayela lezi nombolo 079-6551-813 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa
6: Hello iKingdom Mandate with Major Prophet DK Sibiya isahlula mpisi ngadlangadla isane samandla esifele emandleni inkanyezi ekhanyisa ubusuku nemini sikubingelele sihlobo sami ekuseni kuzo zonke ke indawo la ulalele khona umsakazo wakho sisembusweni ogcobeni lomprofethi baba Major Prophet DK Sibiya yebo uNkulunkulu wasembusweni muhle uyasenzela ubenzela abaningi uyabezwa uzokwenzela nawe nesakhe isimangaliso sikhona ngithi mina hlala nje ungasayinda uhlale wenabe uhlale njengevila uNkulunkulu wasembusweni uzokwenzela umprofeti uzakukhulekela khulume izwi phezu kwempilo yakho bese isimo sakho siyashintsha right ke sithola ubufakazi obunamandla njengamanje ubufakazi bensebenzo yala ekhaya inziwe yaphekwa yadidiyelwa khona la embusweni ijusi yezimangi lapha zonke izifo ezisegazini nasemzimbeni wakho noma ngabe kuthiwa iseminyaka emingaki le jusi izokusebenzela ngempela izo

0: kakhulu. Bengenkinga nje yamaqhubu nje umzimba wonke ephihlike nje. Sengizame yonke into. Hambe bonke odokotela ngisizakala. Ebese ngilahlekelwe neyithemba. Sengihlule nje ukuphuma phambi kwabantu. Endleleni sengonakala ingayo especially ebusweni. Kodwa emva kokuba ngithole ijuice yababa nje isizakale kakhulu. Sizakale kakhulu umkhulu umehluko. Ngikhulu umehluko and bese ngihluleka ngempela ukuphuma phambi kwabantu ngendlela ebesengonakala ingayo ebusweni. Ngiyabonga nje kakhulu ubaba. Umsizi kakhulu.
1: Sanibonani batavami umamdlozi lo okhulumayo. Bengishushwe inyawo kakhulu.
2: Ulala.
1: Kala ngingakwazi ukushulala ebusuku shisa sibe umlilo. Ngize ngizikhiphela ngaphandle kwengubo ngendlela kade zishisa ngazo ebuhlungu ngayo. Lathenga le juice. Hayi manje inyawo zami sezibohlile sengiyakwazi nokulala nje ebusuku. Ngiyacela nje kuwo wonke umuntu onenkinga iyasiza le juice, siza wonke umuntu noma ngathi unasiphi isifo iyakusiza. Ngiyabonga kakhulu.
3: Kunezifo-ke ezinobuhlobo engifisa ukuthi ke sixoxe ngazo. Le juice-ke iyazelapha kakhulukazi lezi zifo. Uyabona umuntu onoshukela o angiqale nje kumuntu onomdlavuza one-cancer. Mancane amathuba okuthi umuntu one-cancer kungashiwo ukuthi unoshukela ne-BP. I-cancer, ushukela, i-BP. Kwizifo ezivamise ukuthi zibe zihlobo, zibangelwa yini na? Uma ulashwa, ulashwa esinye isifo ngokwelashwa lokhu kwasentshonalanga, izinto abakunikeza zona ey'kwelaphayo emzimbeni wakho zithi zilapha okunye bezizala okunye futhi. Uqala kuthiwa unema-symptoms noma ney'nkomba zokuthi uzoba ne-cancer, uthi uma uthi u-attenda lokho bese bekutshela ukuthi hhayi i-BP yakhe iphezulu okanye une-BP. Usathi uthi u-attenda indaba ye-BP sebekutshela ukuthi unoshukela. Kusobala-ke ukuthi ma ulashwa okunye uvela okunye. Ijuice-ke yethu iyayilapha i-cancer, iyawulapha ushukela, iyayilapha i-BP, iyalapha ama-goldstone, liverstone, yungwengweze emehlweni, zinyawo ezibuhlungu ey'daqambayo ey'vuvukalayo, isibindi, izinso, ikhanda elingapheli, kanjalo futhi nomuntu-ke ophuka nje amalunga ohlala ekhathele, izixazululo-ke kuzo zonke lezo nkinga. Nomuntu nje othi yena kunokudla angakudli, mhlawumpe inyama kayidli, upelepela kawudli, njalo njalo. Usuthi lo muntu umuntu onama-alsa othi akawudli upelepela, akawudli ubhontshisi, njalo njalo. Mhlawumpe akadli ngisho kuningi okubalwayo labantu abangakudli. Ya, le juice akukho ukudla ongakudli, ushaya nje ubeke ngale nje. Ngiye ngisho ngithi nami ngangawudla upelepele, eyi bengivele ngiphathwe isifo sengikhiphe. Hawu manje ngishaya ngikhiphe ngayo. Niyabezwa-ke abantu befakaza ngento ey'ningi ezahlukahlukene. Uthole ukuthi abanye bebengayidli inyama, njalo njalo. Okay, umuntu-ke akasukume, wonke umuntu uyayidinga le juice. Ogulayo ongaguli iyelapha, ayidambisi izifo, iyelapha. Ngakho ngiyabakhuthaza abantu ukuthi bayithole. Futhi okwesibili, ngicela niqaphelisise, kukhona amanye amajuice esesizwile ngawo ukuthi akhona amanye angesiwasho ngoba asifuni ungathi sithela inhlabathi ephalishini labantu. Kodwa ijuice kamprofethi uSibiya ayifani namanye, nani ningofakazi. Iyona kuphela esakhiphe imphumela ebonakalayo nesanike.

0: hayi man ngithi abonge kodwa ke kusafuna ngifike ngiphide ngisondele ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphatheke njengesivumelwane okokubonga ngoba ngiyazi ukuthi uma ungabonga izinto zivamise ukuthi zingapho ka
1: baba ungakhuluma ke baba usho ukuthi ubani wakwabani usizakale kanjani
2: umyeni wasogedleni
1: yebo
2: baba mbini yebo ngisizakale kubaba usibiya la phezulu ejwayelani
3: okay phathangela amanzi ngabe waphatha ngowafilitha sa njengoba bengishilo noma waphatha
4: Alright, sasithi kulungisa ke la kukhona la kugaxeleka khona, kugaxela icassette la. Kugaxela icassette asikwaziseke ukuthi siyaqhubeka nensebenzo yethu, insebenzo yesigezo senxebo. La khona umprofeti ekugcoba ngamafutha enxebo. Yebo, uma ukuthi ke mhlambe uyaqala kuzwa ngalokho, phuthuma ke. Phatha u-R350 wakho uphathe nje amanzi amancane noma ngaba half liter noma ngaba ilitha osuka nawo ekhaya makwenzekileke mhlambe wakhohlwa noma ngaba na indlela ungawathenga edolobheni kodwa kunconyiwe ukuthi suka nawo ekhaya lawo manzi ilawo ke azofika kwenzele ngawo isigezo sakho senqebo sisaqhubeka nayo ke leyo nkonzo nangalo lolu lwesibili ke nalapho eThekwini nakuzo zonke lezi zinyi dawo umprofeti azobe zihambele kanti ungalibali ukuthi ke futhi njalo sisaqhubeka nawo umavuthulula wethu wenqebo futhi nawo wonke omunye umavuthulula 1 nawo futhi usatholakala lapho kuvulwa khona isikhiye nazo zonke ke futhi ezinye izinsebenzo zikhona njengalokho umprofeti ephume nje ehambela ke kuzo zonke lezi zindawo esizibalileyo ukukhumbuleke futhi ithuba lokuhlala phansi nomprofeti ngabe uyabhekelwa izinto zakho ngabe uyahlola likhona likwanele uphatha nje wena u-R350 wakho kube kuphela umprofeti bese ke ekuphenyela izinto zakho akuhlolele akuhlubela udlube ekhasini akazugcina ke kanjalo uzobe seyakusiza ke kukho konke lokho okuzovela uma ngabe ekuhleli nawe phansi uma ke esezokunikeza ke izinsebenzo zokuthi ulungise leyo nkinga iba nomnikelo ka-R1000 silungise kanje noma vele wena uphathe u-R1000 lapho uzokwazi ukusizakala ngayo yonke indlela uzothola ithuba le-1-on-1 uphinde futhi uthole izinsebenzo zakho ungakhohlwa ke futhi mawuzodinga nezinsebenzo zegceke phatha kube

0: 1000 umnikelo ophethe uphethe nje 1500 1500 uzokwazi ukuthola ke insebenzo sakho uphinde uthole insebenzo sekhaya lakho kanti nethuba le 1-on-1 uzobe ulitholile lapho ku 1500 rand konke lokhu ke kuyokwenzeka ngendlela ofisa ngayo right sikhumbuze inamba kamprofeti 0796551813 eye office kanti eya kuyena straight ngu 0820981282 siphinde ke sikhumbuze ngenkonzo yangomhla ka 5 ngiyafisa ukugxila lapho kule nkonzo yangomhla ka 5 bakithi ukuthi wonke umuntu kuzo zonke izindawo makaphumelele sisempangeni empangeni library ngo 6 kuya ku 6 ekuseni siqala ngo 6 ntambama kuya ku 6 ekuseni lapho khona ke umprofeti yobekhulekela abantu and futhi ngiyafisa ukuthi ungasuki ohlelweni lakho usazotholisisa kahle imininingwane imidanti imiqathango yenkonzo yethu yangomhla ka 5 ube uviva noma ikuphi la ukhona mhlambe singavala ke futhi ngobufakazi singavala ngobufakazi okokugcina bese siyahamba bese siyahamba isikhathi sethu sisho njalo sesiya ngasemaphethelweni ohlelo sisakhuluma ngayo ke insebenzo yethu yokuthi umprofeti akugcobe ngamafutha engcebo lithi iBhayibheli lowo ogulayo makabize amalunga ebandla amthandazele noma amkhulekele amgcobe ngamafutha this time around umprofeti wakho uzokugcoba ngamafutha sihlobo sami engcebo unenkinga wena lapha ekhaya izinto zakho ziyakuphunyuka uphunyuka izinto ezigugu kuwe ezingcebo yakho uphunyuka abantwana bakho bayingcebo yakho ngoba la uphela khona amandla wena bona bayathatha sithi sintu ukuzala ukuzelula unenkinga uphunyuka iyo yonke into oyisebenzele kanzima empilweni yakho uphunyuka imali uphunyuka imfuyo uphunyuka ibusiness lakho uphunyu bakuphuqa ngisho indawo la uhleli khona ngikhuluma nawe nje usembangweni wendawo la uhleli khona umprofeti uzokulekelela sihlobo sami akubuyisele zonke lezo zinto ezilahlekile akugcobe ngamafutha akukhulekele akubusise kubuyele konke ulahlekelwa imali ngisho usuyiphethe ngesandla ungazi ukuthi wenzeni ngayo uyibone singasekho uthi ungena esitolo uphona uphuya nobala kodwa imali eningi ihambile ulahlekelwa imali ngisho ebhenki ulahlekelwe yiyo yonke into oyithulukele ngithi ke kulokho umprofeti uthi woza akugcobe ngamafutha engcebo kubuyele izinto zakho uNkulunkulu wasembusweni azibuyisele ziphindiwe yes sondela ke umprofeti uzokulekelela ngayo yonke indlela ongafisa ukuba akulekelele ngayo sithi ke ukhona lapha eSangro House ngolwesibili kanti futhi uyoba khona nangomgqibelo ke loya esiya kuwona njengalokhu singabanga naye kulokhu yes asiphuthumeni ke bakithi sisizakale ithuba lisekhona uNkulunkulu wethu emuhle evumile yebo akekho ke ongala uma uJehova esevumile akekho ongala la kuvule khona uNkulunkulu akekho namandla okuvala khona uJehova wasembusweni muhle uyobuyisela konke okuntshontshiwe esandleni sakho ngogcobo lomprofeti asifale kanjalo ke siye ngalapha ema testimonies ethu bese siyahlukana amen
1: Hello,
2: kufaz vetus. Ngathenge ijuice. Ngithengela mina noma. Wayehamba uma edondolozela kusuka umanzi. Kodwa wayiphuza ngenzukwana ngithi isonto ni. Hayi ngathi ngimbona wabona hayi. Usayazi manje. Ukushiya phansi induku uyayihambe uyaqonda makanti bese hambe egobethi manje ngayibona lapha manje ejuzi ukuthi hayi iyasebenza nakumina mina ngangiqanjelwa nje amalungu omzimba nje wonke iqaqama kodwa kumele ngayiphuza ijuzi akwaphela wonqeno kodwa ke ngisaqhubeka futhi ngisayiphuza ijuzi
1: akusiyabonga kulondaba
3: ayizini phatheka ke kakhulu manje noma ngeke ithi bona kodwa bengingekhandi ingaphili ngithe ngithi ngiyiphuze ijuice ayi ubona ukumehluko kakhulu.
1: Yebo.
3: Wathi umzi bami bengawuzwa kahle kodwa ngisenzayo nje ubona kakhulu umehluko.
1: Yebo. Siyabonga. Omnye lo sakazi.
4: Mina ngifike inyamvuthu nginokopola omukele. Sesebenzise nje insuku ezimbili ukopola wabele waphola. Ye-right. Ingikhipha kahle. Inkethe kahle. Noba igen ikhipha ngesisu. Kakanye kodwa ngisaqhubela naye. Sizizwa ye-right.
1: Asiyabonga ngithi usasenibusweni imangazane. Omunye nomfazi.
5: Kuzwakha lo Thembile. 2023 2024 March, sanikwa lo maproduct kwathi asiwasebenzisa kwathi asibuye emva kwesonto sahamba sowasebenza maproduct sabuye emva kwesonto nonkosikazi saphindisana kwamanye kwathi asonto ngiyowasebenzisa mina ke kwakunzima kungingazi lutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhulunywa la owabamba yonke into ngoba wasebenza ngale ndlela ebetshelwe ngayo mna kunje umqondo ongekho nangelutho kodwa ngathi imessage waqedile hoyi abuyele esimeni ndakuhlanda ngumuntu njengibanje iphile esakhe ngiphelile esisijuki kathi uma ngifika la ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndlala bengicela endlini encane wathi obheka wafika wabona ukonakele asi wabona ukonakele zangingane kodwa manje namhlanje
6: inanda 88.4 FM.

0: Ngiyabonga
1: ngiyamsiza. Cha ne. Tsasile lesuba ke ngibonge ukuba busibiya ngelokhozana ngejuice engayisenga kuyena. Yo ayive yangisiza. Benginesifo ebengisathemba ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama fibroids kahle kahle umhlungu. Ngisize kakhulu lejuice ifike yahlakaza. Yahlakaza eh ngafane ngopha kwezinsukwana emva kwalokho kwavele kwanqamuka juqu endibe sengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu ngiyabonga baba uSibiya, ngicela bandla Nkosi yami ungapheli amandla ubasize nabanye. Nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo na nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hey ngiyasiza le juice abangayibukeli phansi. Ngiyabonga kakhulu.
2: Okay, bangaze gogo ungakhuluma ukuthi ijuice isize kanjani nje bantu.
3: Oh, I'm a metal.